Kana ni mana wula de, ma dole ma se wula kelen kana ne kana kelen mura. Baba ni baba kɔrɔ, kana ni lanɛri da ti ma fɛn ba la.